At bang pulung iyang imun rat kutibu mangun kuayung liputung ngagala pupuh tau lun bawang serukat ulun.